lapon pornang litum kang dukardo malun ang denglong pen ason sonalun arjulong iktanglo kang dukardo malun ang dengke lapuan si kang toniglo nang litum jay maker jubom laki akashwani dipualong pen tangte nona dunthu nililam thepu jay maker ang denglong pen sima kropi longhong kapangreng putak lamthe thethe nigithan arjik sinang

Ikangyang erimburi lonang pumiryang nang bolan. Erimburi lonang puatengri abang. Emalin ahun an asir kut metang.

0: itu perwarsi dua at anu titlong tak mana ni long porong via bilang nang lelong apor ong vi kong via lam bilang mati di sila 24 war salong sekatu itu dua at sila so 24 war salong bang si apor bang cejasi alam su apor mana iminang si apor kom som putat hema la meditation ke duta lata isi apor dup ini kom hek ta dup ini 2 minit la son ta 2 ba 15 20 30 ba 1 ghonta jula son ana meditation hai ta dua mati di la si ili ko so por maga cilong unta so por bang cienjok si alam su ba sang joy nang po lalo acara porta chok meditation bang ta
1: chirolo tangte elite meditation alam bang ke jethan lo sita me meditation lo plante sang joy ingni joy si kedoba arjab joy la pason si ke klem asela bang su hot bang ki litum ku pika matha si ke me nai poni nang lika chini ben thanik thate
0: meditation ke do ka matha bang ke kalang lo matha yathe ma do joy tangte la ke ja ta bang poi ning long bang ke he bang po e akimi sita bang po akhinu sa bang po sita mi pawang na wang na akimi akhinu le bang sami pawang na thima duwerwi
1: kalan
0: athima ininga matha dam putepini ni ne kapre kapre ta matha posami so matha berwi mati di alam sudam jui aku ki mi sita mi son tha thaklo si bang bom dam bom pol si thang apini abi lake matru do joinang po chi thien bom lu bom nang po do joinang po ininga long bang aja ta pa bang na thang the accept ta cho po ining sa ning chang samji nang po kin lo sa ning chang samji nang po aki mi le matha sami ning chang samji nang po do joinang po
1: oh isi vet matha ket la posona bang kenang ni la polo manang li
0: la son lo athima ininga hormunge isi do vet be mati
1: kalang
0: ining ke ilong vet do vet bi non dhorok non son ili tum doctor prom pusami ining ke nanani li albo kunani iba bang lang do pusami ining bangi to da pen hason ba non nila pu hudal pu sona kama tha du do mati si ining long kama tha ke la ke bang bom po ke mita bang po ta bang po bang bom dam bom po mati ining ke ta mina bang do join no plan bel do ver bi ke milok si matha ra ki puta ke milok matha ru ni kama tha bang ke bang bom dam bom po ke mi ke no sita me isi vet matha ket ke la sang si sang nang po lan bel
1: yoga ke klem bolote iri ekeng e ke pangduk nangji lase irie keng asek mantune ke so pelat pelat doji mantune ke sabso chehwer pechet pechat do ta the lase lae bang ke litum kosun ji ka chelang ponang po mate ka chere ponang po lasta mina li than bachini thate
0: la bang ke nilo ka chiri ponning la ke la pul hai ekdom ke chehwer pul hai chehwer bub bub det la puta ka li der nei e ke ching dit pul ekdom ching dit ara ta e bang si permission epg e bang kan ma kun anan si klem chot ning tumon pen si en pula bangke chithi ang di pen si en po chithi ang di pen ko son si claim du neng ma ba iri nani ka tewar pu samir so chithi en pen si tewar nang po lu nang po la sona jalo la si mane un itik mane un vek nangi pu alam ke avi la ibang ko an ma ki un la ibang si ipan ko ando apor ipiji mati un idat puti ing dit bor idat puti ko pul mati la bangke sudak ji mina si duk du ji mati la si un chit an si ching dit chot nang po ba chehever stambi chehever chot nang po
1: me pigla tangte yoga ke klem cheng atum mate kacharli mi atum bangke chini ne ratta hai lasi latum bangke cheng si yoga ke klem je phan ka chisi ke koloso ga chisi bang si ke me nai po
0: ke charli dun mi atum pote la bangke lang tum charli dun ji putang te la ke course dulo isi neva chatna sivir puta dulo la bangke anam na la pen ka ko du thuji happiness puta du happiness la bangke sa o ta man pinang cha sa o he sa o pina la pen ke yltp la youth leadership training putu tata bangke junior cap senior cap tak bang du klung nang ji la pen ke son tak thak se ang deng ang deng ang deng a course bang du iku
1: ta te ni li tum bena an ke che than long lo yoga puta la si nang li yoga ke komentu me lambelo ni ke bang cheng du nang li ke
0: ni li ke pinilo 2011 aning kan January 20 ni la sona lompen si ni li dun lo dokmoka high secondary lo dak si charlie du la son si nilita masi pu sinita pu dunbom charli dunbom ama si ni mina pu asa un ni mina ki dumi la son chi theklong masi ama ni dumi se na por anuka pekta pa dumi na la ho pu son matha masi ni rong ro parlo sita mi ni son ki than pon ni ning hang ar ni dam po than po la son son si ni son si pu klem pon bom dam bom la pu lo
1: tang te ni nang lila la son bang han mate nang li pen anuka prek han ke than dam along ke nang li nu etong ke klem patir pi la pu lo ma mate nang li long anun ka preksa minang ka cirap dun dolan
0: la cirap siroi la sona jalo ka cirap tu ka cirap lo thima cirap nang kok ju dorong non son ni pina lam than boy pu sami ba khala na chali dun bang yong si ni ni li lam pen jong si bang ar ju tong thik thi bujam dite puti nang ri che jong noi pu sami nan ya ri jong jira nan ya king jong er puti la chok chida pa thima ni si thur pu se ko pakeng nam na lam puti ta su ka sik sak apor nang kok mati ti la si anur ka prek do iri sang ho do ki cira ri do puti bang hala si nang pakeng dun po la son si klem dam bom cirap bom la son lo
1: Me pick anoni. Tangte puthoni li arjutulang ni la pranayama puke kupi phansi ki pudam ni la elitum yoga ke klemalong.
0: Pranayam prayam la bangke lata lor isi.

Mua phía cái hút ring dog ring ni pen, ki do long ji apan, non pen, a sap sap di hin ka bir ti e be ching hoi nang ji. Di hin ka pedam ka chere thega tum si bir ti thek cho ji la pen, ka bir ti pen si ka ching thura to war dun un ji. A hok la pen ning ka che thek long a beng along si di hin bir ti dam nang ji. Ka bir ti pen hen lo a tiri ki man ji la pen, a tiri pen hen lo me thang la pen det ka ching thur i ji. LPG mate chotun chodanga gas arona teng pen che thornang ji konan ne kewak pen gas ke tet ang nim ing nim long pulote regulator a switch inkir serak pen hem ang happy la pen ing hap so ing puet nang ji chotun chodanga gas along to a switch la pen regulator a switch ta chotun tang det a phi inkir pa me nang ji LPG a cylinder pen along to along an Gas kaba che leng ji aphan, mesen a rubber a pipe si, che pari deng nang ji. LPG ke kai hood. Gas ke kai a lighter si en nang ji. Mi koi che da su pen ke kai ke dead nang ji. LPG along thu la pen, gas a cylinder ke wagle do pulote, gas a agency asai hem along pon se rak si. Hada ke claim asai khiatum, phan si pa pilang pa me pen si pasilam nang ji.

0: La sini liga mata abang ke cakuri bakuri ave pulote la bangso kacujor kaculang abang ke majo stame karbiara tum same charli nangji sini liga mata abang ke dipu ahithiar lu ma taun lo bang karbia tum bang ke matro han kizor tum la penpu non bang ke chu mia tum ban chiri sai sai manili dungta karbia tum dulo he se phrang ke ave pin posila ta isi khei kachirai ma puni liga mata dam bang ke di la sila Kular kacubi pipi ne bangke ili karbia tumbor i unang lak po bang lo ni lika matha bangke. Athema iti si dipuwa tano long du eat lo pute het pusta me karbia tumma phan kacirai komason se dopo. Nasi ni li bang matha dam lo anur anun ni li long ke bang tum anu sa me nang pukang adhek tungi nang churu kang lo adhek tum bangke nang pukang tora tum tadu he. Stamel hai bangke itu mining cipa oi edar nang ji. Akimia nat akam ana bangke ili un an bor inang po seni li bang matha dam bom kai sa me he. Sabisi koi bangke non bangke karbia tumchi matha theklo posi menadim si bisi nangke chu bangke ke onglo non la nili tum hotel long pusta me karbia tumsi bisi ke bangla thema parok tumke bang parok tum tare serlo matinon ke amena khelong si sidam po nili tum bang hotel ki do bangke ekdom puchi rop chom ki thom si dolo mati amasi parok tum an ke lang tum hotel sidam po arling tum bang nili tum long bang po la sin li va ke Lahai alam kadu kavia bangke il tumbor inang klempo nang usinilihin pen bangke kimathapon lo lasino nililam thia bangke lansing tonikok lo kardom.
1: Lapuan apor ningar lo alam thi ajay mekang dingalong pen. Kachi phang chupi an ningar lo alam thi nang li tumar julong ikdang lo. Adunthu suar lo asing tong ajay mekang dingalong pen. Mountainer naro rong hang pila pen hud bang. Harba mon rong pi tumang bong chi huchi poda lam jir ar juik sinang.
2: Suar lo ase ang tong po ajay mek nangkar judun arado ana pansi tami kardong pa jir iglo. Pini ke ili tuma kupay ki mi po son lo. Kopi pon ma pulo tang te. Karbi ang long ang kang. Suar lo ang bong pen. Kang tui wing ang long karludun cheng pulo tang te. Alang lita inut abang pi iglo. La son si. Suri hinira krit toksi aning kan. Alang li. Ama mate Assam Mountaineering Association lapen Karbi Anglong Mountaineering Association mate chihekpen kamapu atumpen chelangsi mentok kangri peak pu labangso anglong apuchong an kalu pali dunlo labangso anglong laki ladak pu alongri along sidu lapen anglong kang tuisi tami sri thogra pharohini ra phokep meters ando lapen alangli ki kamapu along sitami ajak ding kluipen arpu kacherap dun do abang phi iklo Alang li men laki, sang pi, naro rong hang pi po. Lapen, kachop hapon ating si, alang li si tami, pini, nilitum akashwani di po a studio along, vang si, nilitum a microphone ating no na initang lo. La sini, aprang si nang lipan nilitum akashwani di po abitung pen, ningang sam a kardom ng pajer iglo. Kardom.
3: Kardom.
2: Tangte, kecheng si alam te nili nang lipan arjo iglang, mountaineering mate, inglong kaluji a pan, ibang alin kichoklim okpran lapen mental health mate kimatha ke jokwana kinang soddo mani
3: karom aprangsi ge dili akasmani radio center difu phan choreglo apan nangli phan choreglo dili phan pini son son aporangi pipot inut mountaineering long nang ke do dunji mate dunji polote kinang ji ason ke aprangsi ke physically fit nang ji physically fit and ben ke mentally fit nang ji mentally prepared pre pulote huladak kosonson kopiton ke phoji ne ajajine labangke jijine depo mohodaso kisung do koki inot a munet phanke kasi mentally talo prepare nang po physically te prepare nang po
2: tangte e bangalin isi specific weight po ba e bangalin la anpen an alin do nang ji pula poson kenang soddo mani
3: a hokpar ke ingalang do ke do 50-55 kg an ke do nang ji athe inot a Munit 25 kilometer an travel jipan 15 kg load and unang ji lanang ji ta hopet ke nili course ki dun teng hot bangke nili bangke 42 kg ma 43 kg la son he sta arnam ahir jumbe pen adok nili mane undun chitlo akor same complete dun iklo
2: komane bang phujong si kaludun ji ninghang bon si tame alang li lin bang amu pen ali thanlo poke pra phopo la pen abad do ko pulotang te aludon long ik ji ma lang li
3: thangte alang lipan physical test ta ng mbnk do inut baini son mane abang the utame arjangwe tumta son to do ni theklong iklo he asila son prote thangte alang

0: que clem ki una inja ji plon te li phere de thera gre de an lo pen te la si i tu ma ka ma ja ta un po son da tak si no lo bang so chi pru li tu ma munit tu mang bong ke ka thera bang ke du ko pot si a betri o bok da do lo pen ko ma ne bang ke la so thank pi ar bo che jong si si lo plo dang te men de na son mang ha ro tom ka che than de te ha
1: ke clem bong
0: non pen ning kan thong ke ba frank ke clem bong po si non ha lo so po si li che wa hala bangso pirthe pen non pirthe bangke
1: kache prek si dulo
0: hala bangso ke ing thire non mangke ing thire de nya si

0: kể chỗ cái chỗ trình lưu trình thi cả đúc cả vệ kèm ép bên trong thì nàng mềm mềm bộ đăng tế doctor phần bằng biết làm việc nàng vào little hay là bị cọp luôn tế một là số phần bằng nàng bạt ô phi bộ đăng tế khi mới ra sung phi
1: Tapi meja pun tak
0: tapi
1: kata
0: mới
1: lah
0: sung
1: tu.
0: phi là bên lại talk bằng thông ta là tung cái những cái phần này lo là tung cái phần bằng chronic skin disease là cái incurable mana mềm
1: Pemain
0: nè
1: unik.
0: pemain nè seta là bằng số tu mà phần bằng cái kido ke thak ke chuke jun la hoi pensi nya pena ka prek andowai pensi ku asia dem pe do wet mane pe bar pon pe la panan si bi pon un chot ba seta ka pe me da ji pu bang ke la ke
1: Unik.
0: un e jen ma chi pru pu non na pen si lang na bru ne hala li tum long ke do ore dan ke kali seta i lo pu san dan do
1: Oi.
0: ne hala hoi hormu bang ke la pu si bi pon kok un
1: Ya
0: seta ka pe
1: kapai
0: me
1: mete je bang ke
0: pemin der
1: sungkru.
0: di pemang ke sungkru ini tu lah nam ilok pu tamu ni tungkat thera ko bo
1: Kelang lo.
0: peklang le
1: Si peklang tamah ye.
0: peklang ai he ari long jong si dokok pu tamu a choi ki ding ari ki ding pen dip bor i de ji peklang le la son jong si dok bulo dang te jat pen se ta la e choi da ke mek thek lo ni ma thek lo lo ke thek long le dim pu se ta ili tum doctor han peklang ni yate halabang so dim pen kapi bat be de ji phat
1: Atu
0: lan
1: sai
0: bang
1: ka
0: ke
1: pacotoran rede ja phana ka
0: pacitoran
1: prega
0: dim
1: e
0: pen
1: bang along.
0: labang klem
1: Oi.
0: bo ni
1: Doktora ke hai tangte non he ili tum la ka chetham pe nan part aka prek ake so ta do thulang ma ereng pan ki una ke so.
0: la son thom son phli bang la ke bacteria skin disease la bacteria skin disease along bang ke impetigo ne areng lok tum bang pula impetigo la pen cellulitis folliculitis scabies la hoise pul pon ko pine edim bang ke dre lang pon u idel areng amek dim penan ba er pejin betan man man tunne ping thak pirik pirak mat lang pon pe dela
1: RDPO e dead lo.
0: RDPO edel amala so dim penan mat mu het ke je than son ku pine rong son long mat ko mane bang nang than mat la son ta me ta hu mat
1: Pine obo.
0: ob ba lo amma si a phi bang ke la bang so dim bang ke ang ki bang nang du do ma si do
1: Aka
0: pon
1: prega
0: ko
1: keso
0: ke so nang man
1: nang manthu dead lo.
0: cellulitis bo son bang ke a ogar lo je da areng lok to mang ke cells bo si pulo
1: Kalang lo.
0: hello ya sales long bang ke pamen dam el nge pamen nam el plon te la ke kang dim ben mang da pu dam che ti teran pon chot teran pon chot pa ma si muan ke ing thum pen abisi nang ke man atini nang man man he
1: Halapu sang sinang
0: a
1: mantu
0: son
1: det.
0: sinang man tu net la phan mang ke bacterial skin disease bu si bu na sila aneng lok tu ma teng pen ke la ke la son phlia pot pen si thak mon no la son phlia pot ateng pen si lang pon pen si keso ta lang pon
1: Ereng jong si ili akeso pen ka chingra ji pulotang te ili ko PPC ke klempon ke nang sot ake nang sot abang ke rong sot atu sarpis sarphu punon riso ejang ka toka veatum kopuson ke klem si ili tum ereng a kesu ka che palong le deje la pen ka chingra the gya phan ili tum ku pipilo nang li isi hini ke thom pula pu son jong na pen thanda me gima
0: rong long ke ili tum da city punon town punon hala tum son teng ke ason tin na hormu ta ke long ke sumpi po se ili tum rong long do ke just met pet man ke chipang thir jir nang chipang thir jir pulum de la e bang long jong se chipang thir jir lo pulo tang te la ili tum reng long ka che kar lu pon do kereng ak to man mang ke ka chekar lu pon do bang su ka chekar lu bang ke li tum ake teran bang ke hala ke klo tang ka chekar lu tang pot bang ke e bang long pen ke padat et nei jong si padat de pulo tang te nyamu ke put to sonak tang hala bang so reng ang mi injui lo pulo tang te hala kang jui de mang ke ang kok du pro po hala bang so ang kok du pro adim bang ke li tum jong si chipang thira de pulo tang te ka prek ake tera a hormu si hadak nang do po halo nang dolo pulo tang te nang ke lut pen muhet ka che than tang virus a hormulo
1: e mek pen ke thek long le ke sopi
0: a ke sopi la pen al bacterial punon fungal halo huya pi bang ke hadang lut dat la hui ka ka paman me de ji phan mang ke litum che safal lo nang gi
1: e bang che pang thir na che
0: pak
1: klar
0: la
1: nang
0: ni che pak klar ni
1: e peri ta
0: e peri
1: la pen ke do ke thak ta
0: ke do ke thak ta
1: e
0: la pen
1: ka do ke we che pang thir
0: ke chu ke yun punon la hui bang ke ka do pu che pang thir ji ni la chipang the lu plo dang te la reng ma reng net ke so bang ke li tu mang chipio pu nji ja sme pe mo ha ni ya prang than sa dak tak si ku pin ya dim a mek do ko lu ha la bang sa mek long lu plo dang te li tu se ke lang dim dam pen ma si ha da ka sa pha a hor mu do ke pre ka pre ka do wai do ha la hi pen drok to hospital da mo ni det pen ta rong pu ta lang ke so ing ti pen pu pang wai pen ma la dak cham ya dang po
1: cham ya dang po
0: la pe la so cham det a mek इंको आक पेन के बिबे देनांग को ला सुकांग को आक दिमा बैंक के

0: Barpi barso kaciti adim ahem jongsi dolo liputangte ke mesen alia bangke lahelo. Apransia bangke lang pen ke long ason son ake sodo an penta nang litum jokpo. Adon tua bangke ki tu kamen ui lapen ang nim ang hong ta ing nim jokplotpo. Adon tu ke so ta long le detpo aposi se kacilang an nam ta nang litum pedam jokplotpo. Lapen barpi barso ke do ahut nang litum terak jokplotpo. Lapen ke arta ke ongdum sarpi sarbura atum lapen osomar atum anta barpi barso ke dam joy kepo lapen ning theklong po munita tum barpi barso ke dam adim athik abik kave lapen barpi barso ke do tap abe kaching hoy det pena joksi pokso pokang akesota kelong lo lapen pok ahilong ta dokok titilo lasi nangli tum kaddo kaveta hemarlo lapen hemkom hemrai kapangthir jir thekji aphan abangke kemesen lapen kangthir jir barpi barso ahem chikim nangji tangte nangli hemalong lapuson do ikloma avelang li putangte kikim serakji aphan bor I ignon
1: Lagi akas pani Guwahati Mahabahu. Puthoda dunthu ang ding along pen lunjir arjik janang kilunji bari rong pharpi. Labangso alunjir ke lamat amayalun. Bangso alunjir ke tok lake ramsing terang. Bangso alunjir pini akas pani Guwahati Mahabahu karbing deng pen kapachitak ponceng ang deng lo. Todak di arjik janang bari rong pharpi kilun alunjir. Aprangsi alunjir arjek senang lamet amayalun.

La pana pana latum Guwahati station kar beng deng pen bai tak pon asan san kar be jai mek arjui long tang la ila ke akashwani ripu jai mek bai tak pon ke fm ben long pen meghars pharo sira tok bara sir ke la pen par ta news on air ep la pen recep long sta mel bang so jai mek nang latum arjui long ti Pinia ni ka sam jam pegang kung long, nang la temang no nele babu kruniang. Totang te jam pe kang kung le dang pon dir kunang. Jam pe kang kung ceng si di masa lunir mi jam pe kang le ceng pon dir kunang. Di masa lunir mi jam pe long aprang siar juk long po beno dalang gopo kilun alun. Alun lam te o malasa.

Su asu pen hemprek do kok pulote. Ladak long kumat si aduki dupo. Laki ilika do kaveta chinilo arlengki saratum henlo. Lason kupia pot si mandet ma pulote. Muniratum jakong duti kahutke apeya pusi kapethe kapadinglo. Lapen mu arni sike nesitame lason si sarpo kripo. Pukamatha kawe lapen arlengki saratumapan langvek nang jipu kamatha krang ajoksi lason nang planglo puta thekseratum ningje akisaratumapan kachinek kahulo kilang mate kalanamu lake pinang anatumke aningki hang pen kalidet tahai lapen pinang atumke kivichinam puta thekseratum ningje ijahak ahem tunalongke sai jokje pen sai ke chuklem duna joine api apu mate arlengki saratum pen Achar donang kok atum pusitame do bonta pinang anahem tunalongke hong chotai isi vetame kidukithak kachutun chodang chiprek jam lapen kisu kiun ea hut pusitame kalana mu lapuson sitame ili hampang along theklong hajat lepunon akisara tumapan kalana mu asai abang hampang along kichok che kalidet ason ben munidatum kidu lake kichok che thektiklo pusi nelipuji non malom munidatum arlengi saratumapan kalana mu mate kilangkang tungte arlengi saratumapan kalana hem mate old age home sitame aphiong nangbat ong onglo lake kupia potloma pulote arlengi saratumapan kalana kang tungte aphai ki ong apotlo Arlengki saratum kisu kiun e ajok tiplak do plak atum henlo kisum gachichak nang apai tame ki ong nei pusi thek saratum than. Ison ka phere me mea bang ke pinang an arlengki saratum ke kachenek kahulu kisum hajat levi pusi tame charsi lun atum dupik. Alang litum pen ajok si kapre kapan kapasik saklopu kachimatha ajok kachenek kahulu sitame chichak sen. Lason atum si kiong. La kachar silun ajok si pinang an alam ke dip tip mate kisu kachichak kisung kachichak hei hui sitame apai kanglang kijum puta thekseratum ningje. Arleng kisaratum apan man peng pipen uralana pimepen amek kepachilong lake hampang along isi kiklem vek nang jia sailo. Athe inut amunit arta nang do tanglo lapen ajakong nang bob tanglo pulote uwe kimi atuma phansi alang litum aning kachithe bonta non ke lapuson kalider tanglo uwe kimi atum ki ong dung atum ke api apu mate arleng ki sara tuma phan kalana por kadure anchot kalisi kanghon ning kithe hei hui anta kapedor phlup jiaphan apor chipiun e tanglo la soajok arling ki sara tuma phan inut vet bilong po la soajok aning ki oi matha sung matha lak pen lok apor ka chipadam asar pi mate asar buratum sitame do tangte kupuson si arling ki sar mate uve barim atuma phan inghon nang ji pura ili uve ki mi atuma phan ki than po ili je than dam sinang Arlengki sarapan kanghon kalanna kalahon laki isi hampangalong kiklem vek nang jia sai pusi uwe kimia tumapan api apu lokacharlia hem hampangasong lapen sorkar penseta thanmum vek nang ji arlengki saratum kijok vanji lapen kitigivar kalanna mo heihuya sai pen kapahiluji aphan seta Siding vek nang ji, lapen aron ateng pen ki klem vek atumapan sitame adai en nang ji. Athe anutin na arleng ki saratum sitame kachinek kahulo mathasung mathalak lapen ki koi ki tipen ki jokwan ki nang sot. Arleng ki saratumapan man ki pi charli vek nang ji, lapen uwe ki mi atumapan sita than mum vek nang ji. Athe ki dubo ma uwe atum. Aprang ke non kidu boma arlengki saratum si non akai an iphan ithon dunlo mate ivanlo non na uwe ki mia tuma phan alang litum si ipithe ipidinglo lapen hamphang ke sorkar lapen no hok adim sita la alang litum si claimlo damlo United Nations Decade of Healthy Aging pu isia sai along United Nations World Health Organization Lapen ki ong dunga sai atum chilang si surihini ra inkoira isipen surihini ra thom kep an aparman ki thedung ki klem asai

0: anotin malika buji a hokti ke dolap kali aposi requirement hot itum mentu ni pen akenang hot bangke la bang so so adung dam si itum karbi pen sami tum bujai ni ba alang methang mother tongue pen sami la pen lam sam pen ka bujai pen la pusono pulotang te la so so hedi o ni phanang kang hon bang do o ni phan inang ke care bang do pupen alang tum isi comfort zone nong wang pungki ke suman tum ke ka phere pen comfort zone nong wang vete pokai da ka phere ka thera la sona tum ke porhidun thekhera ta tum ta do do aposi la teacher tum bang ta isi comfort pinang pula tum phan la so so phan hedi la so comfort zone nong wang lo puti la bang so so chi olai pu aninga lo lam chi olai pu je o ni phaneng hon bang do lo posi non ki ni la so miss phan bala so mem phani che thans da mila ni phanang pu pi ji ne phanang bu ji ji pu hedi la so feelings le osomar tum long wang lo develop lo pulo tangte ke porhin athun sa mi hedi pa prang pon chet ji mate upgrade chet ji pu si ni li matha da
1: churo piglo madam tante nangli hin men ka matha thank you normal or modern also maratum phan strict teacher si ke mema mate friendly teacher si ke melo nang la so lambang thanik ji ma
0: ke thank you bang so lam ke ni li thaning tung o because nili school hem sami nili me thang pen example ki pi the o la poson jo la si ahok itum teacher tum ke personality si tum che paklang vek nang ji o somar tum ta no lomo somar tum ki repick di repick la tum e phan ta nang observe ji la tum nang observe ji o la so teacher ko son ma judgmental puli tum pu data chok nang just pick pick ano somar tum non lom he apo si tum bang copy lo claim nang ji ke pulo tang te itum a personality ta itum che paklang nang ji somar phanke itum pu pumati di first impression is the last impression po itum ki pu puta do do so somar phanta itum chepaklang nang poje okay la so miss ki ke thana hotuk de la ke strict o de classroom along ke la ke strict o opposi itum dodun pa minang ji itum dodun join nang ji kale te la ke itum hanang check de ji punishment nang pide ji la so personality ta itum chepaklang nang ji ahok bon ta ne ke kai ki ta ne li school hem sami ne ka prefer ke ko pilo tang te friendly environment o somar dum pen ni ke kai ki ta isi friend zone na son sinili chibonai not la ana basically abc prote osomam ta ichudet digdi la penang phiri redat pula tumta ahok la bangta ani la bangta chichini lo la pen ke mane chithek long lo face long lo but itum ekta personality tum chibinang po isi a limit ekta boundaries chibinang po okay la so boundaries pen anke nitum parlong lelu hala anke teacher lo po si teacher tum an a boundaries along anke nitum parlong lelu po osomar dom han pachichini long nang po la an pen a philo tangte kaching kinang jia son do ko ga hol pulo tangte itum a hot pen ke friendly behavior ta itum teacher tum ta cheplang nang ji people lo pulo tangte itum jong si osomar dom pen friendly ason itum do diplo tangte la so so ke e phanang pheripo alapen ajata son tami mo in case pini pina a problem do koklo ba alang a hot pen ke ni tum face long ulo parents tum penang bong ta hedi la tum mane akisung dudu ada hak aso martum ke appearance tum strict pick po appearance ma chatan ha hedi ta son ta dudu apo si hala so por hol ki tum teachers tum hedi alang tum long isi a friend son itum arjab do notante la bang so so alang a problem alang ko pisi aning ke oi ma ba ko pisi ke matha ma ko pi po se charling tung te det ma ba a chat problem do dosta me inut a teacher pan an tum ka chatan ji pan akarish do ji pu sinili matha da nili tum ke thana ho sami classroom along sami ili tum alam sami osomardam thanang arjuji pusinili mathada aposi according to me ta a limit along bang strict nang po but not that abisi strict cha da bangke meme de jima mate osomartom koson lo iphan hedi nang chathan the de jima nang chi open up de jima pusinili mathada
1: chorolo madam tangteli tum open strict alam si chathan lasi nangli phasmena arjudet po tangte nangli ke strict teacher ma mate friendly teacher la
0: nili pamota me chathan lo nili ke la puson lo friendly pole pu data chok nili bangla an ini ke nining sedeng o personally ke nining sedeng o bang bon sami osomar tom long bang ke ni ke hedi mane patient level hedi hetan mane osomar tum pen kai ki ta ni ke kaching ki pen kachethan pen kang nek don pen la son pen se ke soman alam ke ni phan hedi ke pa olai lai isia trick dolo lata strict bang ke only classroom along bang ke ni strict o same la pen ni classroom pen le hong wang lo pulo tangte ni ke la high strictness bang ke a phichi bi kok si osomar tum pen aku chingki po chethan po la pen ke soman tum non lom ke tum lang nam lo pulo tangte osomar tum ke ang ton isilo class 6 7 even it lom leke le lo pulo tangte hedi la asona son pin sor lo so lam la haita hedi pangrum dun petnang ko ili teacher tum ke la haita chini dun lap lo ke soman tum long ke apose la ha lam ta hedi nang ke pachi share ji phan nang ke open up ji phan ke ni libang ke hedi la puson si a trick logai

0: po friendly dun lo pulo dati hala tumtang ke nang chathan po pola dak pens aki hinu aki misa mi ni libang ke a coalition speedun tu po explain dun tu po than dun tu po la son ke hinu la son ke mi po pe ni li la tum hala po son si than dun dun la si in short ke lang nam lo pulo tang te ni ke I'm not that strict and then aku mani friendly pick takali sa mi si ang bong along si do po sinyali chima thada
1: tante yo somara tum nang lilong pen ku pipia son si tang charli dun lo mate nang li ko son pens inspire on lo
0: somara tum hani tum kai kita hedi a lesson ke messi tum pinangji as a teacher polote ile tum a responsibilities hipik pamosa mini li ningje lo apo si ni li bangke classroom along ni li pcbc bhak ke ni ko pc claim lo plotangte o somar phanne ke life lesson si ki pp di em thank experience long lab lo posi o somar phan kai kita ni ake mia phan si hedi la tum phani than pon po je life along ke ake sung da phoji ake meta phoji a hot pen ke failure ta doji a hot pen ke success ta doji bon sami la so hot nang kai kita mission pen le nang arjap thip lo tangte nang inura monit nang manvek ji la pen ke kai kita nang parents tum hanang tum respect chi pituk nang teachers tum han respect chi pituk la haya son kai kita ni libang ke most of the time whenever ni class and lo pulo tangte ni osomar tum han kai inspire pon mate ki motivate pon la bang sinili ning hang apo sinili life lessons sinili osomar phan pipi la si osomar tum ni phan tami isi attack tami nang pilo madam it's so inspiring pune phan kai ta aki miss ni tum han kai ta nang than than nang bujai pick pusini phan osomar tum tami tek nang ki pipon mate nili sami char julong apo sinning sam pikan lo osomar tum phan ta ili tum kang hon pon thek la ke isi as a good mane sign of teacher posinili mathadam lo isiat sign ke melo teacher tum osomar tum phan ada heka somar tum mangke noni phan ke la anlo je nangke chemar mane second parent po ansi hedi ni phan ke nang chi consider students are relationship ke mission a bonding ke mission la pen aning nang ka ching sam do kok po si osomar tum pass out det sami nang chi tengni on edat lo la si isi ke la haya son sami ile tum teacher tum pulo tangte ekta sign ke mi pinang ji posinili mathada
1: churupik lo madam tangte nangli phan ki jut si alam se nar jupon po nangli teacher ka chimana po nangli ning tong ka rong ma mate nangli ning tong ke oilo nangli solam jethanik jima
0: nili ning a wrong pick an like no doubt lo no second thought lo nili as a teacher punili ke chi pulong ke like nili ning some pick pipot matang te every day di ani vangse osomarom phani tum alation ke mi ke than lo ani vangs akim mi alam ke than long lapen la chot kali teacher pulotang te imi thang ta chari nang ko kapot si hedi kai ki ta akim mi alam imi thang ta chari long lapen knowledge sami imi thang hedi bat pon bom thi pon bom upgrade pon bom ason si nili imi thang sami che thek dam long la si I'm proud to be a teacher. Thank you.
1: So, Rupiglo, madam. Tangti pinik apora do koga posi ili tum kaching kichitan ke lapan leng tot pon konglo nang. Nangli pansa tami churupiglo nangli radak nili tum kachu papona teng pen wang si. Kosonsi osomara tum kapaprang do nang jima pulhaya lama putak tan pajer mi pon teka pot. Lasi putor nangli pan akashpani di fua hin pen. Suri suria kardom pajeriglo.
0: Kardom.
2: Toklang aja mi aglong lapan apona letum. Private education lapen public education apotak aturkimi academy lothan bang jostanindran pilapen hodang hunmili krupiyang bang chochipur arjik longtang lo lake akash bani repo non studio guri ajopor painar kebra minute lekar apo plengi doctor lo lase non malam so pirote nal tama chiklong po delhi pen pai tak pon Hindi lampen tanpana birta samachar sandhya lapen ajo par paiser kep penglote nalta matrik nang polake english lampen tanpon a birta news at 9

lun ban ang deng long pen adun thulu na du chuna alun lam te mai munit akai ne kang jara bo kirun je ba.